0: nke wayo wa kugusa mebangulyo none nga kapise muhu ikyoko wayi tanko tarere ni beni oba kara ko bakurugana sinke yimwe nabarugana wayo wa kuturatura pepi no mapi andi pepi no stationers nga nkenyo kwa kuzwa madili soko lele vango tulipape mbudi kapise vango lyo kudane na vango lyo le pangero batungi na wenye tuna mo masivi tulipeni mbudi asi kevangu oko kapise kuhika kwa mndiro tito mguana ivera ina va va atura atura hena mama pia keni pamwe va atura ko ina va tumbra wa kwetu iva irumba sui wanda wina ukuro veresa na yo ina nga kapise mui demba gurendi ivero hena mui dure mevu na inyeno meta doko oko waku meta meta kevangu olio waku semaru cheno kena kanare na kako mate varete mo station yozo watungi ngangenyo kwa kusuwa madiri soko titambaike mbudi vango lietu ngambu nani
1: ewa
0: yaro

Tetengi wa 31 oyu wato FM viri dhune kuna kuranda kombudhi edhen kutoya imerjian thimende. Ukukutu wawanu kihoku yare ranga mungonda adhuku kuhongera. Shime wakarera kukumashuru umudito kire dekavango ngabinga kingi hana kutenderako mangonda omapia. Dito kire dekavango kwa kara na mashure dithere na makumi kuwa kwa hatu na kuwa kwa wadi. Enishime kuna kutendako mangonda omapia kumango dikumi na mahatu. Mukukutha mutaro umako hongo, thivarotha wanuke haroera kara mungonda mamitiri. Ngeshi thivarotha wanuke uharema kuna kara dikumi na mwako. Mungonda dho primere omumbiru makuma wadi na kuwa kwa mamitiri. Primero mkuru makumi mahatu na kuoko, okuno kumashuru sekondere ngo hanu ke makumi mahatu mamitiri. Muyendithi kukwa teramo oma kuhongo mdito kera dekavango, Esther Karondo, ngamba shini mangonda amwea kuna karanga mahanu ke hukuma kumakumi kuoko hatu. Aye, nga thotho nona eshi, kuyari la hanu ke mungonda kureta maukukutu kuchaka-chaka, ila mitiri mbado kona kufera thinga thua na hanu ke uom, ndani kukarama karo ukukutu oku yendi thangonda dho, no matoko meno au wanu ke muiku honga kutepu, no karo uredhu kukupadi hamba mkachikao. Karondonga kumbira haka mangeshefa hee mo, no kwa amwena kuyakura hurumende. Presidenti Oyunga Tundu mo ombunga hana kutoya eshi Engineering Professionals Association Gert Klute ngamba singaminga kengi ya dipo maukukutu wa mengi anatamba irua na iya. Utho o irua na imu Namibia kuna kunedha makuru peritho. Ainga amba eshi upungweru una kuhokoka kumutara ira ohas no maori, green hydrogen, makurando kutenda itavura na no makurando wa mweo makuru. Kuna kuyandhurura maira kwa wadimuki hoiruwa na ino yo engineering hoku uthoko. Dr. Klute ngatoyo shime eshi marunduru kero awa haku hongera iruwa na ino momitara dho iruwa na. Shime kuna kureta thinga yo ishi ni thingi thao mbadi hana kuwa nanga iruwa na no uredhu. Pamarandu shimangesefa kushana wahakara kare no udimuki. Klute ngatoyo karo eshi upo masherenyi kumaproyoka amwea

0: Marumbasano kukonjira nkinda zozu nigilima rimewe vigabali nonorombali natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara. Mosnema esi ngaga kara marumbasano kuvura hena oruganis mpito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosi rugana soge ngapinye noi rugana ihi ureru tupu nsonsozo nunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nukuya sahira marumbasano peva yonkese fazoge mbuti zongwasanye ihi mbuti za kapatako wanekera kumwena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasano aga gomato wara unene mukingisa edina lyongese fazoge mtonena ko 0811 294633 2026 FIFA World Cup.
1: Nah, ta. Opona kuagapa. Hey, why?

0: Rukunguri yangu vera yoo kapina kushana kuepe kashiruo. Ila momo tibuna impamo mulituwa aroma shina munchi. Kuna kao yangu li na mshongi. Shinimbo li nyando. Pashuri ya sekondere ya shama ngurwa. Mutoka kingurura viteo nangambito. Muliraka liaromanyo. Tana muli otupu unakara po kuatilikida liraka lino. Tango ntapempito kwa mgenda.
1: Ngambito imwe inakakuwa moko, shimpe njoo ino. Shangenu vamutuku nangunga. Shangenu vamutuku nangunga. Kondi wali kuna kuyapita na kuyapita kuya muwana wakurasa. Kango tupa namba sa shangenu vamutuku nangunga. Kurasa honya mkondi kani vinkan kenka naturuwana nka wale anaturoho ngoli ndi vinkia naruwana. Hawe ngambito oyo inakutantoshi. Vata ukenu tupu ndi dana ukenu tupu na twe ngoli twatumbireko mkonda shira wene ngoli ira twe ngoli vana nchoka tantani kuya mona mesi vakondi vakuru na wetu nira nayo mweshi tupu kukuvura mashi na twe ngatu kakurupa mkondi uye kuya pita kuru wanda tunkango njoe shaa shangenu wa mtuku nunga uyo inakutanto shi vata ukenu tupu ndi dana ukenu tupu ndi pemburenu tupu na twe ngoweyo twakalire ndi ngoweyo twatumbireko ano ngambito na shishewe shimwe cho shino shinaka kwa moko shaku nchancho ya uta kapiva shiro yanga shaku nchancho ya uta kapiva shiro yanga

kurunguru wetu rodia rero minute kuoko no minute thine pita ku kihungu biri thetu thu kuoko no the wadi eskurunguru no batu ka kona kihunga kuretera makura ndoto kuretera nga kurunguru ro mdio adio mapeu ene ngai tukawane keho mbudhi thoi pepa mbudhi edhiana katupako Ervin Mbambo Ndonga mnyime dho karvedho kafupi nika kutape keho nyara dhendi akatu ya rekereko mutangu unakaenda kingi no thiare putangu thuwana tuhungere puthuwana.